0: tunay tashma pa anu tunay tashma hata
1: lakunane lakunane lakunane
0: lakunane radio itn
2: udaya vinadi 39 ay

0: ay dasma paha anutun ay dasma hata lakhanda radio itn sabha sri lankia handa
1: velave pasuru turai.